me tiwe agami emajese me yebri bi pa na me di apo fie ni pa na sumamun.

0: kuluzi
1: ah o da mo ni gbe fun
0: o eh o lo gbe fun
1: o da a gbe fun mi o eyin ololufe
0: mo wa aya ore nte lo sora re o tori eyin o lo sora re o aburo mi kan je kunduzi o ko lo sora re
1: mo je awon kan ni mo gbe fun mo gbori a gbe fun bayi
0: eh
1: eh awon ni
0: o se thank you very much so oruko temi ni ambassador wale egbe wu mi baba one nation so eto teni ti nlo bi ase ko tori pe iroyin agbomo gbe yi o ku ni wetin dem dey do bi as awon ilebo
1: kin
0: dan se nbe on kin dan se ti wa ko ni west radio 89.3 fm e darapo mo wa elsi gbo tutu ara
1: tutu nkan mo fe gbo le mi leni so be ti mo e je n kin kaabo loruko gbogbo awon loga loga ikanni kanga gbomogbe ki n bere lati oludasile ikanni yi ajinrere lobinrin lile abademo si mo kin kaabo loruko ti won ki n wa gba be lo ki n ko papo lati loga lawon oga ni eka kan be ni ki n wa fi amoju ero tun sa ti awaye
0: e so mo pe ipele ipele ni won fi ma
1: ipele ni
0: laso ijimere
1: be ni
0: pe aso re ipele ni ipele ni ipele
1: mo ti wa ko papo nitori ijoba asiko ki wa foruko olowo botimi fusa ati awaye sa adele re padi mi gangan eni ba n gbe oke gbe le mo kin kaabo loko ti gbogbo won na leni eyin yo awon iwe iroyin to jade fun toro tini o da pe boti bi won ti bi mo ti ri baba vendor laaro I baba one nation mo ti ri bi oyeke mo mi o fi se sere mo ti ri bi merin mo ti ri jagba lowo won laaro toni ori pe mi o fe ka won
0: olole
1: mo ti ri ngba
0: eyan to awon mo pe awon usa ba kan mo ko ni ngba kan da re da ori jagba
1: da se mo la so
0: ori do mu ni jagba re
1: o da mo ti ri igba mo ti ko wa
0: mo ti ko wa ni ba bi
1: eh eja loyin
0: o se
1: mo ti ko wa looro ti looro temi ninu awon lara awon iwe iroyin to jade nile wa punch newspaper nbe ahin Nigerian Tribune no gbeyin Vanguard na sewo si mo si mo ba guardian na o na ni pe kin wa wo ohun o mo si ro ohun na mo ri awon royin de ko nibe lo ro ti ni eje nbere lati punch kin lo ede ore yin oye lo to pe yo to de latori
0: iwe
1: mo wo ri lose to bo ohun re le mo
0: so ni mo ba ti e je ba ti debe a oyo bere pa ade time won de je ko
1: ko si wa la e jo mo ta ko to bo ba de punch ni ti bere baba won ni se duro da da se ri lori punch ni oro ti ni iroyin kan lo jade ti mo si mo pe gbagada gbagada na ko o mo si mo pe awon orilede Nigeria eni ba ti ri ka elomi o ti da iberu si lokan elomi ti won po na wo na gbe igba eja wo gan na kini iroyin n wi won ni awon agbesumo mi ati awon ti n se alami fun won won ti se kini won ti n gbero lati se ikolu si awon ileiwe kookan eyo ati awon ibomiran lorilede wa Nigeria se mo pe mo so pe iroyin yo deru be elomi elomi o ti mo ona ti elomi o mo ro pe ona wo na fe gbe igba awon wo lo si soro eleyi tan fi lede lo oro tini ti wa nu iwe iroyin ileise olopa ile wa oun lo so ben pe awon agbesumo mi ati awon tin salami fun eye awon informat awon spies eyin o so ti yeyin eyin o won ti se kini won ti n gbero lati se kolu si awon ile iwe e dakun awon mo se wole ni bo ba to asiko e mo gbo wirin wirin lori iroyin ti mo sare kokoko iroyin ti mo sare kan e je n tu sare mu kan si abi bi meji ninu punch looro tani won ni senator kan ni ipinle Bauchi o ti fi ara re sile fun iwadi ododo latari pe won fi esun kan lori pe lowo ninu esun janduku te ba fe gba iwe iroyin ba fe gba balance ile ti mo ko ka iyen ti awon agbesumo mi tan fi mi funle e le ri ka ni oju ewe keji ninu iwe Nigerian the punch to jade looro tini ti senator na be ba fe gba balance re e ri ka ni oju ewe keji le logun iyen 22 page 22 ti ninu iwe iroyin punch to jade ni oro tuni e je n sare mu eleyi na won ni ijoba apapo won ti ko owo bondu toto bondu toto bilionu adorin le mesan le logorin naira jo lati se kini won ni won ti ko jo lati san gbese ti won je awon ile ise to nboju to ina monomono ni ile wa be ba fe gba balance iroyin un na e ri ka ni oju ewe keta le logun e ninu iwe punch to jade looro to ni ninu iwe iroyin punch e je ntun meleyi na won ni ile ise olopa won mo se gudugudu toro da pa won lo fe oro won po ninu iwe iroyin looro teni won ni ise ile ise olopa ti ri oku eyan miran ati pe won ti sin oloye kan ni inu egbe accord ti won se kupa ni ipinle osun be ba fe gba balance iwe iroyin iroyin e ri ninu iwe iroyin punch ni oju ewe karun fun anfani awon to se n gboro yin eleyi nigbati ninu iroyin to jade lana lenu lolo yi awon janduku kan won da ruke rudo sile ni ipinle osun ni garage kan lori pe ajoye ajoye to ti wa lopo mo oselu o wa di pe won se suta funra won won ni won ti roko elomiran won si tuti se kini enitan oko pa to je oloye ninu egbe akodu won ti sin ile ise olopa sin se iwadi lowo lowo lori in to sele ni ipinle osun ere balance re loju ewe karun ninu iwe punch ninu iwe iroyin punch to jade looro toni eje n tute siwaju ki mi leyi na won ni ile ejo sun igbejo ejo David Maki ati aregbe siwaju lori kini lori itali o ye ko je adari egbe oselu ADC ejo nbe lowo lowo won si tuti won si sun igbejo on siwaju e gba balance re e le gba balance re ni oju ewe keta din logbon ninu iwe iroyin punch to jade looro toni eje ntun meleyi to lo se koko ka mo ga sa omo Nigeria leti won ni epo robi tun se kini won lo tun sun soke si baba won nation o tun sun soke si be si ni owo epo peturo na ohun na lewo si to ibi adele o pe ba tun gba balance iwe iroyin ti eleyi ti mo kan e le ri ka ni inu iwe punch ni oju ewe kerin lelogun ninu iwe punch ninu iwe iroyin punch to jade looro tini e je n kuro ni agbon punch ki n sare bo si Nigerian Tribune ki n sare ka sin leti iroyin eleyi lo jade ninu Nigerian Tribune laaro toni won ni awon senator toto 52 iyen 52 senators won le ma pada si senate leyin atejade akojopo awon oludije ti ile ise INEC gbe jade yo won ni won le mo pada about 52 senators won le mo pada iwe iroyin iwe iroyin lo jade ni inu iwe iroyin Nigerian Tribune e ba ti fe gba balance re ba fe ka si ba fe mo bo ti sele gan erika ni oju ewe keji din logun ti inu iwe iroyin punch to jade looro to Nigerian Tribune to jade looro to ni ninu punch ya ninu Nigerian Tribune na mo wa jare punch si awon ko si mi lenu Nigerian Tribune na mo si wa o won ni lori ase ti ile ejo pa ile ejo to gaju to pa fun awon fun ijoba apapo lori ejo owo awon ijoba ipinle ibile so ti yeyin yen local government funds won ni ajo NLC ati awon nogu won ti se kini won ti so pe ijoba apapo wo da ko won ti to se lubo won se to ye ko se tan se kan se loju ojo kan tete fi idajo on mule nigba to ba to asiko wa soro lori eleyi na baba won ni san e mo de o de ni o de o di eji rada me ba fe si fe gba balance akori eleyi ti mu ka yi erika ni oju ewe ketala ninu iwe iroyin Nigerian Tribune to jade looro toni eje tun mo kan si tori pe merin mu ni mo ko wa ni papa heo won ni pe won ti fi kele ofin gbe awon afurasi marun kan awon agbe sumo mi afurasi marun kan ti won se kini ti won kolu ileto kan ni to waye ni ni agbegbe Igbeti ni ipinle Oyo won ni won ti mu awon marun kan awon afurasi ni won pe o suspected le bo pe afurasi marun kan to dabi pe won lowo si won si mo si bo ti se ikolu si ile ise ologun to wa lapa be ni Igbeti to ba to asiko a mo si iroyin a si mo wo kule kule re eje sare bo si Vanguard to jade looro tini atiku ti soro ni Vanguard looro tini o ni pe atiku soro o soro kolu tinubu lori kini lori owo epo petiro to gbenu soke si atiku ti soro ko o soro kolu tinubu lori owo epo petiro to tu se kini to tu gbe soke si to e ba fe gba balance na e ri ni oju ewe kejo ninu inu iwe iroyin Vanguard to jade looro tini ile ise NNPC ti soro won so pe awon tun bo ma pe si afefe gasi fun awon wo fun awon to lo CNG so ti yeyin ba baba won nation oju ewe kesan ninu iwe iroyin Vanguard to jade looro tini ibe le ti reyin ka orileede South Africa ko ba ma bo lowo eleya meya ti won se fun awon alawo dudu so ti yeyin eleyi to nsele nigba ni ta lo so be on won ni pe orileede South Africa ko ba ma bo lowo eleya meya ti won mo se sawon alawo dudu bi ko ba si atileyin orileede Nigeria ta lo to be lati soro gangan Obasanjo lo so be o be ba fe gba balance re ri ninu oju ninu iwe Vanguard ni oju ewe kewa ibe lo wa eje sare meyo kan si papapa won ni ijoba apapo ti soro won ni awon yo bere iwadi ijinle lori awon commission kokan to wa kakakiri lode wa Nigeria lati ma awon tin sise won gege bi ise won si ko oju sa awon ti o sise won ma awon commission to je pe boya elomi nse imele ijoba apapo ti soro lori pe awon bere iwadi pe so n sise re dada bo ti ye ko to ati bo ti ye yo be ba fe gba balance won mo ri ka ni oju ewe ketadinlogoji ninu iwe iroyin Vanguard fun ninu iwe iroyin Vanguard to jade looro tuni eje mu guardian papapa tori ojo in sare guardian obi soro ninu guardian na won soro soro guardian ki lo so na o ni obi ti soro lori ipo ti awon ile ibosan ese kuku iyen awon primary health care wa ibi ipo ti won wa obi ti soro pe o ku die ka to o soro nibe o ko lo ku die ka to be ba fe mo nto so gan na e le ri ka ni oju ewe keji ninu iwe iroyin Guardian to jade looro tuni ni ipinle Ondo eja sare mu royin kan to jade ninu Guardian o ni ipinle Ondo won ti gbese le tita awon ti ibile latari pe awon kan ti gbe mimi awon to to mokandinlogbon iyen 29 persons won gbe mimi won gbe mimi ni ipinle Ondo lose to koja won aran ti gbese le pe ka mo ta oti ese kuku so ti yeyin ba awon local drinks local gin jeans iyen won na ti gbese le pe rara ni ipinle wa e mo wo le mo ta e wo be ba fe gba balance yen na nbe loju iwe karun ti inu iwe Guardian to jade looro tini ha boya ki mele yi toro se koko eleyin lo so bayi baba won ni se se nte ti gbe mi o ni eyin omo Nigeria eti yin melo eyin omo Nigeria e wo e mo sagbeyewo awon ileri ti won awon oloselu ba nse lasiko polongo ko to di pe edibo ta lo so yun fa awon omo Nigeria emi ko mu so o mo ti ko mu ti ka o sultanu of sokoto lo so yun looro tuni ni no nbe ninu iwe Guardian e ba ti fe gba balance re ri ka ni inu iwe oju ewe kefa ti inu iwe Guardian to jade looro tuni baba wa nation eje nseri wale ki mo koja bo ti ye kin rin looro tuni eja pada sinu iwe Punch iroyin to jade nipinle Oyo awon omo le iwe wa won se wole lana ni gbogbo awon ti pada si le iwe ba tin soro yi yo gbogbo oko gbogbo bi si ti fokan bale pe omo mi ben le iwe iroyin wa ti wa jade o ti lede ni pe awon agbesumo mi ati awon ti awon alami tan salami fun won won tin gbero lati se kini lati kolu awon ileiwe ati awon ibomiran won wa te siwaju ninu iwe iroyin ninu iroyin to jade won ni ile ise olopa ti wa bere ifimu file to ni agbara to gbongbon leyin itaniji ti won ri gba pe awon agbesumo mi fe sose ni orilede Nigeria kakakiri ni awon ipinle kookan koda won ni pe ileiwe gan ko gbe ile ijosin ko gbe ninu internal ibi tan fe sose ati ibi tawe ro ba po si ninu iroyin na won to wa ni bakan na ile ise olopa ti se kini won tin se iwadi irin korido bi awon agbe ti mo mi bo se ngbe ohun awon ohun ja ogun won na won ri gbon ko won gbe ohun ja ogun kaakiri ipinle bi plateau ati kasina pe won gbe kaakiri won wa ni ninu iroyin na mo se wa mo tun pale die die ni won ni ajo naptan won ti pe be ba ti ri ge pe awon agbe sumo mi fe kefin nibi kan awon ile iwe te ba ro ko won fe won foju si lara e wule mo je kan wole kan duro sile ka awon momo wule lo le iwe baba won ni san ninu iroyin ti mo ra ka sita fun yin ile ise olopa ti go won kefin pe won fe sose lawon le iwe lasiko ta awon mo wa se n pada lo sile iwe tokan wa n bale se ri pe se ka mo yo gege bi obi abi ka mo beru iyen eni elekeje ajo to so pe kan ti le iwe pa te ba ti mo pe e gbo kefin sasiko te ka ma ti le iwe re ijoba awon ile ise olopa ton won so pe awon ti n se ifidimu file kaakiri to ye ka gbon pa eni abi ko ye kan so sita ko ma je ko won tun ti fa awon ara bi lara se bere mi ti ye yin oro kan yin baba won ni san
0: to o se temi to pe mo ki o ku ise
1: e seun
0: ai je mu lati bi kan tori pe lawe lawe la mo si sori ikede ti awon olopa fi sita wi pe awon agbesumo mi won ti n kora won jo lati sose iru ikede be ki se pe won fi fe lati so wi pe ki awon stop awon omo awon ileiwe bi ko se wi pe awon ileiwe to ba mu ile ti gbo se mo pe awon ileiwe kan wa to je pe oju oko ni won wa to je pe lowo lowo ta n soro ti a so pe won wole yi opo awon omo gan to wa loju oko yen won ni lo
1: si ileiwe
0: kan wa lese kuku yen ko se ko ya se ri isele to sele ni orire o ti kopopo opolopo awon ileiwe ti o wa loju gbologbon ninu aibale okan lawon oluko obe se ma nsise ninu aibale okan lawon obi ti won ba wa ni ibe na se ma mu omo won lo sile iwe nitori wi pe ko ti itan o won po
1: ti oku oku le nso
0: oku oku ni mo nso won ti mu ise yen bi ise awon agbesumo mi ole darun ti so won di ise mo ti eyan ba ti ni ise kan ni pato e woru eyin te ye wa ninu kulu ni isin e mu ise kankan ni pato lati ma se ni sugba awon ti wa mu ise yen pe ise ta won se ta won se la lojo aye ti won nu
1: ni
0: se agbesumo mi ibi ti joba ti ye ki won ti mu oro won nu bi pe awon eni yi won ti po e si ma je ka gbagbe kini kan won ni oju to ba dile ni rore so owo to ba si dile le su be lowe ninu owo to dile fun awon omo wa ti an wa ni orilede Nigeria lori airisese airan mo mi ni lewe mi o mo lu ni gberegberegberegbere kaakiri ibe ni won ti man ko awon eyan buruku to ye pe won oni awon na oni ise bi ti won ti wa di professional won ti gbaju gbaja won ti lami laka ninu iwa abaje ninu pe kan gbe eyan ta ki an ji eyan gbe ko se nkan kan a fe di lodolowo ola a fe di oloro ojumo a pe ojiji a fe di in lo sun won de bi pe alemi na fe dolowo by all means lati ri wipe eyin elerara bi ti won ni won pa tabi mu jaye ni won mu ni igbekun lati le so pe won gba owo lowo won so idi ni to fi dabe ni pe won ti po mo ma nso kini kan wipe oju kekere o se wo awon nkan won yi awon ologun wa gbiyanju nto to sugbon se ri teyan ba ti ijoba wa ba ti repeti ti won relax e wo eto dibo lo nbo yi ni isin awon agbesumo mi yen ni isin ti ijoba o ba sora won a to bere ise won gbogbo ile iwe patapata lemi roro wi pe o ye ki won ti ma operate bayi ki awon elesho abo kan mo lo kan mo bo nitori pe iku to poju be ni owe nla ni pa fun yan isele tin sele la ni ariwa aitete mojuto lakoko gba yen in lo sokunfa wahala te fin gogo ti won fin la mi laka tan fin na ye siwaja ti siwaju si je kin so fun wa gogo ipinle lawon eyan buruku ti wa ko si bi ti won
1: ko si bi ti o de bayi
0: ko si bi ti o de lowo lowo tan soro yi
1: ha
0: nitori wi pe akoko won fe ma gbe eyan gbowo owo ti won o sise fun ṣugbọn ti won wo ye pe awon na fe ma gbowo latodo awon eyan kan so won fe ma gbe awon eyan won yen gbowo fun apere won mo bi ti won le lo o won mo mo won ti mo target bi won ti mo agbegbe ibi ti won le lugo si won ti mo ibi ti won le fun apere nisin won mo pe tawon ba lo lewe tawon ba ko awon mo lewe papa to je je boya ilewe aladani tawon ba ko won awon omo awon eyan won ni owo lowo ti won le fi gba awon omo won sile
1: o wa se gbogbo wa
0: ipe ninu awon ti won o ba wa niyan na won tun ma ko awon ti won o ni o se e geta niyan nitori wi pe won believe ninu wi pe tawon ba ti ko won won o dan fun e je ka fi yen le ka fi yen si kini ikeji ni ile ijosin awon muslimi nibi ti won ba ti ri pe o lami laka ti won tin kirun emi o mo beyan se tun gbe ogun ti awon ti
1: tan sesin
0: ti won woro so di eni nsin ti won target ibe ibi o lami laka won rowo gba nbe eja gbe won ara won bi kanu to ye ki ijoba o ki won ma foju si lara lati ri pe won daabobo awon eyan be ta ba to wa tun rin si waju ile ijosin kristeni gbogbo churches bayi ni won awon agbofinro gbodo sise le lori ko se ko ya tori nkan ti won fe je ti won o ri gba lowo awon ti won ni owo nibe tori nkan ti won je ti won wo buye pe awon gba ni ile ijosin pe owo ti an da yo wo won loju lati le gbe adari ile ijosin kristeni won target ibe yen na e ma je ka gbagbe wi pe gbogbo awon eyan won yi gan ki se tori e oro esin tori i pe aile ni nkan kan ni pato tawon na le se fun ojo aye ti won tabi fa awon omo won ni
1: o lo sun won
0: se lo sun won de ibe pe tori wi pe oledarun ni mo nso yen oledarun lo sun won de be tiki ba se pe won je okay awon kan la mi won ka iwe abi won rise won ni ero kan tabi keji bi won ti e jade ti ran rise won tun ma ni ero mi pe e je kin se bayi e je kin dogbon bayi mo n lo ladugbo kan lojo kan mo ri won nibi ti okunrin kan ton tin fo irin legbe titi won gbe drainage fun won so eni sin legbe titi won wa n gbe kini sledge rama ni nla yen won fi n fo ibi kan lati ri wipe ki won le ri ki omi o le ri bi koja nigba won ba n se eto ti won ba se titi yen lo tan sona yen lo mo duro o wa wo pe okunrin kan le tun leleyi
1: to n sise takuntakun
0: ti sise takuntakun nitori olohun tori olohun e wo at the end of the day ngba won ba wa pari won sese lo we ko ni ki won mo tun debe lojo keji e mo yin ogun ti won ti ko je se mo pe ngba to je pe bo won ba ti ri ise are en to kawe nu won are en to je pe ninu won won wo wi pe tawon ba wa sun le ta la won fe sun le de ko la ko sagbe eda ki la won fe je in lo sun won de ibi ise yen awon ti bi yen o ni ise kankan ni pato won ti fe le owo won fe do lola ojiji won ti a wa gbagbe wi pe beyan ba do lola ojiji esan re o pada ke sori won se bi won tin pa won nisin won mu won ni gbekun won awon ebi won awon ara won won so won nu nitori wi pe ko ni nkan kan ti fe jabo laye kò sí ní nkankan tí a lè fẹ́ jábọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
1: Àwọn tó tún salami fún wọn kọ́.
0: Àwọn tí wọ́n ń salami fún wọn, àwọn yẹn wọ́n ní ẹni gbépo lájẹ̀ òjalè bí ẹni tó gbà sílẹ̀. Now ẹni tí ń ṣe alami fún wọn, olórí ọ̀daràn làwọn náà. Ẹ lọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe rìn ni, bẹ́ẹ̀ ṣe dúró ni, bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́fisì. Ẹ rí wípé wọ́n ń sọ̀ seed. Ṣé rí tí olèlé tí olè tá bá fẹ́ jà, olèlé ni mo lè ta wọlé. Ìní ojú náà ojúwe ọ̀nà fún pé ọ̀nà bíbá ilẹ̀ lè rìn, ọ̀nà bíbá ilẹ̀ gbà. Àlejò kan ò lè ṣàdédé bọ́ sí inú ìlú kan. Kó wá dénú ìlú yẹn kó ní òun ọmọ kó méjì méjì mẹ́ta mẹ́ta. Tó bá rìn lálẹ́ gan, tí wọ́n bá ní kó mọ̀ kéèyàn mọ́ rìn lálẹ́ lásìkò ìgbà táwọn èèyàn kì í rìn lálẹ́, kò ní mọ̀ gbà tí ó jà sínú kòtò. Só ti yé mi sìn. Nítorí wípé kò mójú lè já ọ̀nà ibẹ̀. Mo lọ lágbègbè kan gbà kan. Mo sì rin àṣé mo ti débi tí mo ń lọ, mo sì yípo ibẹ̀ tó ẹ̀mẹta sí ẹ̀mẹrin. Ṣé àwọn pé tó bá yẹ pé ẹni tó mọ̀nà yẹn ó bá wà níbẹ̀ tó lè fi yan ọ̀nà mi pé ọ̀nà bíi ni ẹgbà o, síbi ni ẹgbà. Àṣé mo ti débi tí mo ń lọ gan, tí mo tún padà, tí mo tún lọ gba ibòmíì. Ìyẹn fi ń ṣe àpẹẹrẹ wípé béèyàn ò bá mọ bìkan, àwọn kan ní ti alami fún èyàn, àwọn kan ní non direct non fojúlé dá non júwe ọ̀nà fún onítọ̀hún. So àwọn kan ni wọ́n ń ṣe alami fáwọn èèyàn wọ̀nyí náà ọ̀dà ẹni tí ò mọ Yorùbá, tí ò mọlẹ̀ Yorùbá, tí ò gbédè Yorùbá. Tí Yorùbá kan náà ni mo mú wọn mọ̀nà torí ìjẹkújẹ táwọn náà ń jẹ ni.
1: Táwa
0: làwa ń ṣe ra wa. Àwa lára àwọn tí ń ṣe ra wa o. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ní tiẹ̀, ṣe ra wa tá a wà lẹ́sẹ̀ kùkú nítorí ìjẹkújẹ. Ẹlòmíì ọgbà tẹ́nàntì ilé náà o. Tẹ́nàntì ẹyọ kan ní ọgbà, wọ́n sì sọra wọn di mẹ́wàá nínú ilé. Ṣùgbọ́n gbà tí kò àsìkò gbà tí wọ́n fẹ́ gba ilé yẹn. Tẹ́ ẹ bá ní kí wọ́n san kí náà ń pè, mo fi ṣàpẹẹrẹ ni o. Kẹ́ ẹ bá ní kí wọ́n san 500,000, wọ́n san.
1: Láì yiri ẹ wò.
0: Láì yiri ẹ wò. Ṣé rí ṣé ìyẹn gan kò ní fura sí ni. Ẹnikẹ́ni kó mú owó ọdún méjì wá tó san owó ọdún mẹ́ta fún yín. Ṣé ò ní fura sí. Ìjẹkújẹ àwọn ènìyàn míì pàápàá àwọn tí wọ́n ń gbà yàn sílé ni àti àwọn láńlọ́ọ̀dù míì. Wọ́n ní máa ń fa wàhálà àti máa ń fi wọ́n jẹ́ pé àwọn karanjẹ́gbẹ́ ni wọ́n ń gbà sílé. So kí ni mò ń sọ nípa ọ̀rọ̀ yìí ni wípé àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́sẹ̀ kùkù náà níṣẹ́ ṣe.
1: Àwa náà níṣẹ́ ṣe báwọn ọlọ́pàá ti ń ṣiṣẹ́
0: tiwọn. Báwọn ọlọ́pàá ṣe ń ṣiṣẹ́ tiwọn. Tó o bá ti rí i pé ojúgbó lọmọ rẹ ti ń kàwé. Kí ni nǹkan tó burú jù ju pé tó mọ̀lẹ́bí mi kan wà ń gbòòrò.
1: Ṣé wọ́n ní kán kúrò lójúgbó ni káwọn iléèwé.
0: Fún irú àkókò báyìí èèyàn ò lè fẹ̀mí ara. Ṣé báwọn ọmọ kan ni wọ́n gbé tí ìbáṣepọ̀ Ọlọ́run? Ọlọ́run àwọn ìjọba wa lọ́wọ́ ni wọ́n fi rí wọn gbà álẹ̀ náà. Ìyẹn ní oríire. Ọlọ́run àwọn lọ́wọ́ ni. Nínú igbó. Ta lọ́mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ nínú igbó? Inú igbó. Inú igbó ni mo ń sọ o. Inú igbó táwa ń rìn nígbà kan tó yẹ pé à ń rìn freely. Kò ṣe kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ náà. Inú igbó tẹ́nìkan lè sùn tó yẹ pé yóò jókòó sábẹ́ igi nígbà ò bá ṣiṣẹ́ tán tí ó wà fẹ̀yìntì tí ó sùn lọ. Ṣé ó ṣeé ṣe mọ́? Ẹ̀rú ọmọ bá inú igbó tó yẹ pé tẹ́ẹ̀tì máa kọ ibè, tẹ́ẹ̀tì máa gbin nǹkan, tẹ́ẹ̀tì máa gbin oríṣiríṣi nǹkan, tẹ́ẹ̀ pẹ́ pẹ́pẹ́ mẹ́ tàbí tẹ́ẹ̀ ń dẹ̀gbẹ́. Ṣé ṣe ṣe mọ́? Ìdí ni tó fi dàbí ẹni pé ṣé ibi táwọn ìjọba wọ́n wà dojúkọ báyìí ó ní pé ilé ìjọsìn kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àwọn iléèwé gbogbo ohun tí ń jẹ́ ilé ìjọsìn pátápátá àti iléèwé wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bá wa wọ́ ọ̀nà. Ṣé rí mo sọ kinní kan àwọn àpẹẹrẹ kan wà tá a bá máa fún àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣèjọba lé a lórí.
1: Bí
0: o ṣe nígbà táwa ìyẹn máa ń kọ́gbọ́n nínú àwọn ìjọba tó bá ti lọ. Tó bá fẹ́ jẹ́ ẹni tó fẹ́ ṣe ìṣàkóso ìjọba mọ́ máa ń sọ pé ọpọlọ rẹ nìkan ló fẹ́ lò. Tó bá ti lo sọ pé ìyẹn ti pa wá kú lórílẹ̀-èdè yìí ọmọ ẹgbẹ́ mi kọ́ ìyẹn ló ṣèjọba gbẹ̀yìn èmi ò ní lo àpẹẹrẹ nǹkan tó lò ó ń pa wá kú.
1: Ẹ bá ń tún sọ.
0: Ọmọ ẹgbẹ́ mi kọ́ bóyá ọmọ ẹgbẹ́ PDP ló kúrò lórí àpèrè tó wá rí nǹkan kan ṣe kẹ́yìn wá débẹ̀ tẹ́tẹ́ ní èmi ò ní gbé tèmi gbà báyìí. APC ni mí, Labour ni mí, Accord ni mí, ibi báyìí lèmi ò gbé tèmi gbà. o je nkan ti o je pe ti nkan te niyan sin ba lo tin ba lo o ni apere rere o si ni tumo
1: kawo
0: araalu
1: kamo te
0: so ye kan mo te si waju lori e won ni te si waju won wa wo wi pe awon ti kanka awon ti konko pe ibi ta won o ti ri nkan ko be pe bi n ba so pe mo ni project temi mo ba open e mo ba bere si se e mo je ka tan ra wa je majority of them lara won o mo
1: aba won ni se
0: so idi ni to fi dabe ni pe kini apere nkan ti mo wa n ba bo ti mo ni mo fe mu jade e je ki awon ijoba wa ki won ma fi awon iso ologun sa won lewe bayi
1: to ni eje nkin leyin se ri iroyin ti mo ka late town tan soro re lowo lowo won ni pe ile ise olopa ti ko awon ajo NSCDC sita kakakiri awon agbegbe ti won kefin pe won ri irin awon abi ti won gba iroyin pe awon agbesumo mi won fe se suta nbe sugbon ton kan emi lominu re tori pe won so pe awon ri awon ile ise olopa won jade won le so pe awon ri irin korido bi awon agbesumo mi bo se n gbe ohun ija ogun kakiri lati ileto kan bo si mi nibo ni kini yen awon orejo ogun ton gbe wole sori lede Nigeria bo lo se wole awon wo lo fun won laye lati ma ko wole
0: e se ibi ti joba wa ti lack niyan now se ri awon ijoba awon ten se ijoba le a lori won ti repeti ju se mo wipe e mo wipe atokere lo loju jide tin mekun sun mo fe se ijoba niru orilede Nigeria yi ohun to kokko joko le lori ni pe bawo la bo koko se le wa na
1: abo o se koko
0: o koko the first kini ni se pe won so pe awon ti border ija sa pe won ti border ohun gan a ri lori lede Nigeria
1: awon bo na ti rowo gan awon to nra awon agbesumo
0: se ri e ma gbo se ri awon kan se suta fori lede Nigeria awon ti an la mi la ka lori lede ti awon DSS ti an ba le sise lo doju ami lati le se iwadi awon wo ni won wa ni di oro won jeun 24/7 ko pe amen o pe
1: ko din
0: elekeji won ro ohun ja ogun ni bo won tin ri eleketa won mo ni dokita tin toju won
1: bi nkan ba se won
0: ti nkan ba se won
1: tare ba se
0: tare ba se won awon wo ni won awon wo ni won produce awon dokita yen fun won e je ka ko bere elekerin igbaye gbadun won ninu gbohun ki se kere mi nibi ti won gbe ti won bo ni won se nri aye se gbogbo awon nkan won yi mo wo fara kan nigba kan mo si wo mo wo yi pe orilede Nigeria yi ati ba ade wa ti balokun arorokun arosiradi nje je mo pe lorilede Nigeria yi ti gbogbo wa so pe a ngbe keep play helicopter si wonu gbo lo ko si ma produce won ni ounje ti won je tan sin gbe jade bayi tan gbe jade ninu fanran yen ona helicopter bo le helicopter yen se
1: se mo awon to ba lo fun lase lati mo
0: fo lase lati mo fo nibo won gba ona wo won gba awon wo ni sponsor won eyun gangan lo bi lo dabi eni wi pe bi to ye ka won ijoba wo sise si
1: tan ba wa won to ki won leyin
0: kan ba won tan ki won leyin ti won o ba se yi o lagbara die lati bori oro awon gbesumo mi se ri e mo pe isele to sele nle yo bayi nisin se mo pe gbogbo Nigeria na tin sele o sugbon mo kan fe fi ti le yo ba se apere e ri pe won sin mi die won tun de
1: o da lori isele yo ba won baba won nisin je sare kin leyin ko to e pari n te fe so ninu royin to jade lana won ni pe awon agbesumo bi kan afurasi agbesumo mi bi marun ni won ti fi kele ofin gbe nitori pe won se ikolu si ibudo awon omo ologun kan ni ileto to koja agbegbe kan ni igbeti won ni pe odo won fi lole pe ko se pe won pa eyan kankan abi emi eyan kankan lo si sugbon won se ikolu si awon oko atawon ologun mo nlo yo ti won si dabi pe awon ologun na koju ija si won si sa awon to ku si sa lo ibere re o e so kankan pe ni ipinle Yoruba wa yi lapa ti wa yi pe igba ta gbogun ti won o dabi pe won si mi die sugbon ti pada awon agbesumo mi won lori laya wo military camp ni igbeti ni ipinle Oyo kini ka se si se ko je pe won fun wa ni woni won so pe ka mura abi ki le ro si
0: eh se ri bi mo se gbe fun awon omo ologun to won gbianju o ha tori pe keyan wa ninu igbo ko ma gbe be ko de ma lo sotun ko ma lo sosi ah toruko apa toruko ese to de se gbugbo awon kan yi to wa fi yawo to fomo sile nile eja gbe fun won o ninu igbo to ye pe fun o ti ma je won ninu igbo ti tan kan ta ma ti ye orisisi nkan ti won ma je won eja gbe fun won won sise won bi ise aki won popo sugbon nkan to sele ni yi se ri bi won si wa ninu igbo yen ti won wa nbe awon ti olohun mo de ki aye o so wa so ti ye ni isin won so won safu ni
1: ha
0: se mo pe e mo gbo ti baba mi lo ko mi ni kini kan ogun to ko ise ogun o sugbon ogun fun ara wa ni e mo gbo bo si so ni oni to ba nlo to ba je pe onu ona ona owo otun lo gba wole gba pe awon to si mo pe ota wa fun won ni bi ti awon lowo otun bi to gba wole un mo gba owo otun pada mo tori won ti god yo loju ona
1: gbo
0: mi jade
1: Hmm.
0: Itori pe ewu nbe loko lo nge irin ajo yen.
1: Hmm.
0: Lo nge te ri yen na. Ewu ni.
1: Hmm.
0: Se ri gba ti won ti wa ni ibi ti an wa ti an go si un. Da ti won ti mo pe Balaki wa nbe. Awon na o ti mo ni second plan. A se mo pe jojumo la awon na plan.
1: Se baba won ni se.
0: In
1: ton ke mi lo mi lori omo ogun olo awon agbesumo mi lori laya lo akaki won nibe.
0: E se ri ara awon nkan tan ti epo kan wa nu alika mo won ni ti yan ba wo. Ti epo ba ti wa nu alika mo akoko gba te nsun won mo akoko gba te nji won mo ibi te fe rin si won mo ibi program te fe lo won mo akoko gba te fe jeun gan elomi o ti so pe akoko ba iyen ni nje o amala ni nje o
1: ogiri
0: won ti lanu nu togiri ba si ti lanu eyin oni gba ke alangba ko raye wo be mo ogiri ti lanu ninu iwade orin kini win o se se ki awon kan ti gbabode fun won ninu awon ologun yen ninu wadi ori kini ti an ba se o se se ki awon ti an wa ni agbegbe yen ti an ba se wadi ori kini win won a ri wipe awon eyan kan wa ni inu mi ti edun pe won ti lawon won mu awon kan
1: awon marun won wa da awon omo ogun ti sita lati lo
0: ti won ba te won daada ti an te won loda ti an mu won la mo fin won ju ebi ta won yoku wa fun won
1: won juwe
0: tori pe bawo le se le lori laya ni emi o gboru e ri ni budu olo ni orilede Nigeria ni mo tin riru e ke gbe ba hun orilede Nigeria ni mo tin ri pe won lo si budu Baraki ni aye igba kan ta lo gbo to gona woju mo olumo ko loju laye igba kan o de lori laya o lo ko to de Baraki gan emi re o mo gbon lai ti ri pe eyin ori won kan lo won kan bo o kan ri won ti an lo ti an bo lasan to kan ri kan ti an kan gbe bo lowo lasan lai yin bo fun o iwo gan o ti mo gbon pe bi to fe wo yi se se bi to lagbara
1: en jade layo
0: ka to wa so wi pe a ri fini yen won ti ri awon ologun wa fini nigba ti nkan to wa lowo won po o ju to ologun lo ise keke se ri awon oloselu wa gbodo sora this time around ikilo nla ni yi eni ologun e mo fi ara yin fa awon oloselu o mo ro pe boya mi o mo so ko je ke mo gbo e mo gbe e mo fi taratara yin le fa awon oloselu o eni keni te ba ke fi te ri ban lowo re lai se soja ti won so to jo ti yin e mo o eni keni te ba ri nkan to le pa yan lara lowo re tete mu to da won ni wo po du gbada ti won lawo lo selu ti won ko won kaaki ti won o ba ni mo promise tan se fun won ti an ba fu file mo awon yen ni won wa pa kogun ja yin
1: awon lo le ma da luru
0: awon ni won ma da luru tori pe nkan ti wa lowo won won si ri gba pada mo en te oloselu to ba ko ibon seyin lai se pologun lo nton lai se pe olusi alaabo ni teyin soja si wa nbe teyin olopa si ri olopa to ba gba ohun kankan lowo won e mo ohun na alabode nu soja to ba gba nkan kan lowo won e mo ohun na alabode nu o e ma je won kogun ja yin awon oloselu won bere campaigns won te ti bere sugba won oni suta be won ni pe bere operation ti won na
1: kafura
0: efura o ifura logun agba efura o pansa ofura pansa jana aja ofura ajajin bo ni le o ba fura o le ni o ko lo
1: kafura
0: so awon nkan kan to wa nbe ni eja fura
1: kafura
0: that's it
1: ja se nu jeje sibi ni apa ti abo security ta so la loro tun ni baba won nation iroyin kan jade nipa ti awon ijoba abile odun 2024 ile ejo to ga julo lorilede wa Nigeria o pase pe ki ijoba abile ki won da wa pe won fe se isuna owo won ni kan mo fela kan si mo se toto kan si ni eto si owo won sugbon ajo tin ja fun awon osise ati awon ijoba abile ti wa jade li ana won si soro won ni pe ki ijoba apapo yen federal government kan ye se kini kan mo to se lubo ase odun bi ojo odun bi meji seyin ki won ba won fidi re mule npe kan ye so npe ijoba ipinle yen state governors lo ye ko ma se kini lo ye ko ma fa won lo pe ijoba bi ijoba apako gangan lo ye ki lo ye kan gbegbese ti ejo ya fi fidi mule lori ijoba abile baba won nation se mo pe oro pe local government autonomy won lase lati ma se owo won bo ti to ati bo ti ye iyen wa nbe to se pe a mo boya se owo ijoba ipinle ni ka mu ni abi ijoba apapo soro mi ti ye yin pe ta lo ye ko ba fun won ni ase pe owo yin re e mo lo e lo mo fowo yin se ise to ye ke se ni agbegbe yin awon ajafeto mo awon ajafeto osise NLC ti wa jade npe ijoba apapo e mo fo se lubo kini yi ase tan ti pa lati ojo odun meji e ba wa fidi e mule ka won ijoba apile na mo ri se se ki le fe so lori oro
0: seri NLC sese dide nkan ti mo n fe nu
1: lati odun bi meji
0: se e wa ti ba ti won ti ton ti wa lenu e ijoba apapo ni
1: se pe ijoba
0: e mo gbo seri ijoba apapo seri e je kin place ara mi gege bi okan ninu awon alase ilu bi mo se joko yi okay mo wa fe pin won wa fi mi si agbon ni mo kan fi si mo fe si apere ni o won wa fi mi si agbon ni pe kin mo a owo fun awon ijoba ipinle ami eko pe ki ijoba ipinle ko ma
1: ha fun ijoba abile
0: ijo tin ba ti wa nibe ti mo ri pe won gbe igbese kini won o se eto won
1: pe awon ijoba
0: ti awon ijoba ipinle se eto fun ibile ti mo ri pe won gbe igbese keji ti won o se eto won fun laarin odun kan won fe ma ti ni lokan pe won fe fi ba ijoba mi je ni
1: gege bi ijoba
0: papa ma withdraw en tori pe ofin ti wa nao lati je pe ka awon people yi kan ma gbowo won direct e wo gbogbo ile to ki se oyo state ni kan o ki se oyo state ni kan
1: ka ka gbogbo ojo ijoba abile
0: o ka ka bi bi gbogbo ba be bile ni o awon alaga gbogbo won re lo we re kaakiri kaakiri APC ni rulu be ni ADC ni rulu be ni ki na npe labor ni rulu be ni to fi mo PDP ni ba rulu be e lo bere daada won awon ijoba alaga ijoba abile won o ri won ri nkan kan gbamu lati
1: fi
0: won ri project se ko si se so sita fun won
1: sugbon won ni toro ba jade ase gbudo tele
0: ese se wa ri awon gomina yen won di won jo won de di papapo ni e won fi wa tayo
1: ta lo n tora won ijoba abile abi ijoba apile abi ijoba apapo
0: se ri ijoba apapo ni idi ti mo fi ni ijoba apapo ori apapo ori ofin ti wa eyin le ni ise yi allocation yen te ba ti fe pin e pin ka won ti ijoba ese kuku bi an tin se nigba ni ijoba ise kuku yo ni ti e ijoba ipinle yo ni ti e eyin te ijoba baba apapo e ti mo bi te ti mo se ti na igba ti e ti e ba se bo se ke se ase ni ase yen po fun ijoba apapo awon ni won pase loke pe oya e gbe lo sibi to ye ke gbe lo ti gomina ta won gomina wa nse won a ha owo yen fun won ni owo eko atakara so ti ye ni isin bo ni won se fe se project bo won se fe se project
1: bo na se fe se
0: se igba won ba ha ko si se ri eyin owo to ba n te won lowo ni won o fi se nkankan ni mo fi ma nwa awon eyan te ma ni e je da alaga ijoba bi le yo ti se dada ki lo fe fi se dada
1: pe ko sowo ti o fi se se
0: o le se sa o le ni ise mi o le se dada le aspect ibo mi o but ti lori oro toju ona iganse e ti e je a fi toju ona si apere ni gbogbo ipinle Nigeria loni oloni e lo wo ese kuku won
1: awon na wa sumara aluju
0: awon ni won sumara aluju tori pe won sumara aluju ko si nkan kan se ri igbadun o ba ma afun gbogbo wa ni atagbe oni worobo oni naja olokowo oni gbogbo igba because awon na ni eto lati yan awon ti won mo ba won sejoba ko si o se ri nigba zero party won ni eh je so ijoba bile ibadan southwest ti mo fi ti
1: temo
0: to da yo ba nbe
1: ah oda
0: ti mo ba won se nbe ngba na nigba aye ologbe prince oshiariyo okunrin yen yan project monitoring committee o to la won ti won monitor project to ba ti se be keke be kebe awon ti won monitor project yen ni o mo ni amuwa oya
1: o
0: se to lo pari ise re so ti eni sin education board na lodo ti won o gbodo ni lese kuku awon ti won lo mo moju to le ewe to je pe teacher mi le mo segun si imi le mo to ewe du ki se gbogbo teacher o
1: oye
0: se pe awon epo awon epo ninu adika mo mo so o igba na won mo ronu pe won to bo se be nigba won ba dele igba ti awon ti won ba tawon bi awon olubewo yen ba yo si le ewe lojiji ewo ba won tori pe ise ese kuku won se
1: won si mo awon bi to ye kan lo
0: won si mo bi ti won le ye ki won ti won le lo so ti ye ni isin awon kan na wa ni gba agbani estate to ye pe won fe se won fe awon kan gba shop ni tan fi le pawo so se sinu ijoba ibile won won fe gba shop ni ibi won gba se bi ni tohun mo pe won kaakiri be
1: kaakiri be
0: sugar ko si yen mo tori pe owo ni won san fa won ti won sise yen o
1: won gba awon eyan
0: si won gba awon eyan si ni ise na ni
1: tori won si lowo ti won lati se
0: won si lowo ti won lati se o se sugbon so wa mani ki se ejo ijoba apapo ni ejo ti won ba ti emi o mo gba ti won fe se yen o boya gba won boya won wo pe ngba won ba wole elekeji ni emi o won o sugbon o ti ye ki won gbegbe se lori e ka awon ijoba abile kan ki won bo lowo awon gomina gomina gomina gomina
1: e sugbon se nu wa ka won mo tan ba bo lowo
0: no se ri ara n ta n so niyan ohun gbogbo pelu ofin ni
1: ofin wa
0: mo gbo eni ti eni awon ti won ha owo tan se gbogbo e fun won pe e lo e fi toju ijoba abile yin se won o ni ni awon to je pe won o se wodi won ngba obaya ni
1: àwọn tí ó mú wọn síkún
0: kò ṣe dáadáa tí ó mú wọn síkún sí kí la ní fi ní EFCC ṣe bó yẹ kó wà ó ṣàwà lẹ́sẹ̀ kúkú àbí ICPC
1: kò síbi tán sí
0: kò síbi tí wọn ò sí bó ti ẹ̀jẹ̀ pé èmi ò tí ì rí ọwọ́ wọn tó
1: àwọn ń ṣiṣẹ́ bàbá wọn
0: wọn ń ṣiṣẹ́ but ìwọ wọn ò tí ì tó ọwọ́ wọn ò tí ì tó nítorí wípé ìgbà tá a bá rí ọwọ́ wọn ìgbà yẹn ní agbogbo àwọn tí wà lẹ́sẹ̀ kúkú wọn sì mẹ́jọ wọn ti mọ̀ pé táwọn bá gbé ìgbésẹ̀ báyìí nǹkan wọn mọ̀ lè mú àwọn ní àmúwá tẹ́ǹbì lọ́wọ́ kó fún mi yìí nìsín bóyá education wọn ni kí n fi ṣe ẹ jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ iléèwé
1: kí n ṣe bó ti ṣe
0: kí n ṣe nígbà wọn bá ṣe débẹ̀ tí wọn bá ṣe táwọn náà rí pé wọn rí ibi tó wọn náwó sí ṣé ẹ lọ wọ àwọn iléèwé wa káàkiri káàkiri ṣó ti yé nìsín ẹ̀jẹ̀ kúkú ló ti yẹ kán máa ṣe ṣùgbọ́n ìjọba àpapọ̀ ló yẹ kó há owó yẹn ní ọ̀nà tí ó tó àti mo láìkì nǹkan táwọn nlc ṣe bó ti ẹ̀jẹ̀ pópẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ ká sì gbé fún
1: wọn
0: pé ara àwọn nǹkan tí àti
1: ẹyìn àwọn tó máa ń jà fún
0: àwọn tí wọ́n ń jà fẹ́tọ̀
1: wọn ni ẹ̀tọ́ àwọn ìjọba àbílẹ̀
0: ṣe ẹ̀tọ́ àwọn ìjọba àbílẹ̀ ara àwọn náà ni gbogbo ẹni tí ń yànnàná káàkiri à ń jà fún ni pẹ̀lú ògo ọlọ́run à ń jà fún ẹ̀tọ́ wọn ni nítorí wípé gbogbo ẹni tẹ́ bá rí tó bá ti bọ́ sórí ẹ̀yìn ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí mò ń jẹ yìí
1: tẹ̀ fi ń gbóhùn sókè
0: sótìyẹ́ yìí nìsín gbogbo en to ba ti bo sori e un da fun pe ki lo da ni ki se pe lati against anybody ko against any party so je ni sin ko ko te mo je pe lo se lo ngan na to ba ti bo sori ibi ta joko si ta tin soro yi o gboto so oro ko fa ko mo okun oro yo ni lai se gbe so do en
1: kan ko se pe sakata para la nsi to
0: e wo
1: ko
0: je o ba je chairman un council o wa je analyst abi be ko ah bo ba ro ba se ri lo se gbodo
1: so bo ti ri
0: to ba je good analyst so si je pe afeto omo niyan gidi ni
1: ko se bo ti ah e wo mo fe ka sare mu royin kan sugbon a sare doju oja na a doke lohun nigba ta ba pada de e le fi atejise yin ranse baba pada de latojo oja a mo ka eyen sha ti te lo sojo opo we Facebook wa e te Wells Radio 893 FM fan page nigba ta ba pada de latojo oja a ka sita yin ti le fe pe wa wole nigba ti n ba de latojo oja na yin pe number sita e le so ti yin na boya eni kan ti e fe so lori nti ati n pe kelu lati atataro a si mu royin kan o to di dada kamu baba ti pada de na e mo yi kuro nbe o ikanni kan gagomogbe west radio 89.3 fm le tin gbo agbeyewo iroyin agbomogbe eyin baba won ni se nbe yin aya ki na nbe fun yin e wo a nbo

0: Eka bo pada lati oke lon, ite se waju, o nan ni wan pe ni opwa ishegon. Eko ni konga adnama dwe Wales with 89.3 FM, nan le waye, lori igba gete oro. Ashe menu ba oro to ni shepwe lui ma toto funwa. Ima toto, nan le le buri anu gugbo. Gere ba se man fi korin. Dasha ngba na imototo lo le segun arun gbogbo imototo ara imototo abi imototo lo le segun arun gbogbo ta ba faye gba o kapa pe kika loko lanfani ati wa laiye lalaafia lai sire wahala kankan Olorun lo ni keyan gbe le aye lalaafia looto
1: benje
0: lo yan na o ko pa ti
1: beni
0: yan o ko pa ti yan o je ba un e ja ku nbe a se reti awon ta reti o a se reti won gege bi mo se so gege bi awon na se so ti won pe mi bi awon nbo a ti soro amo ko to di pe won o de ba wa lalejo laaro e oro to se bi eni se koko se pataki won mo fe menuba ti si se oro eto abo wa ni bo se ku gege

0: tu lori okada ninu maruwa ninu ile yin l'office yin won ba orun to ku ni to wa loke yi won ni oto aso gbe
1: wa si mi nko
0: awon eyan ni ori ofe ati anfani lati se kini lati ma fi text message won ranse si wa ni ori eto yi ta si ma nka ni gbogbo ojo mejo mejo elomi e ma seto lowo bayi koni ran ti ko arin ose elomi o ti e tun wa ma ko ti e ba si se nse lowo elomi o ma fi ti ranse a ma nda si eto lopo lopo awon nkan kan ma nje yo lori eto ti a ma nda si number ti a ma npe wole si ta ba fe pe si ori eto ya se nseto yi pe emi na ni ile ati ile ti mo fe ta o abi lara ile te daruko awon kan wu mi nbe abi ko wa je pe e wo pe nkan kan se laarin eyin ati landlord abi alabagbe po yin ta npe ni neighbor ehn gbogbo ele ni ore ofe lati so ni ore eto ta pe ni kole kole e le se bere nti riwe le mi gba iwe survey ki lo ye ko se iru nkan lo ye ko wa nbe gbogbo awon bere to je mo eto kole kole niyen tenanti anfani wo lo ni landlord anfani wo no ni gbogbo e lori eto ta pe ni kole kole e se o
1: abi si ofo at agreement kan ba wa sangbe tagbe foundation
0: number yen ri e je npe sita ti e le ma pe si bayi te ba ni nte fe so lori eto ta pe ni kole kole ko to di pe alejo mi o wole 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333 4893 0915333 4893 number yen niyen ti e le pese e tun le lo eleyin na 0911333 3893 0911333 3893
1: Bile alayo dan mi wo ope mi apoja burata ole alayo fun
0: njo ni la nsoro nipa pe okunrin kan ayawe n ba omo landlord soro to je pe iyawo la won soro lowo koko won ma lo leyin oreyin won wa fun won ni we pe koko nle wa ara isele kan niyan to ma nsele ni arin tenant si landlord
1: kan kole sara ti won ile akole emi akole o
0: egbiyanjo e keyin na wa polowo oja yin lori eto ta pe ni kole kole o
1: ti won ile ti mo ba ko koni wo ma mi lori ami ami ni e se
0: de disco adebayo len to nbo wa kiwa lori eto leni ni agbara olorun ba
1: ami ni e se
0: an reti pastor ademiluyi na kawon na kan darapo mo wa
1: se document bi survey building plan abi si ofo at agreement kan ba wa sangbe tagbe foundation papo biriki ati cement papo bulaku
0: awon text message kan wa nbi to ko daada sugbon je ran yin leti enikan ba mi soro o ni awon need developer pe ile awon awon we nti o ba won ko ti won pari e won wa jo se adehun bo ni won se jo ma rin o ta ba re ni ti o mo nipa iru nkan e le pe mi e le pe number mi ti abashi tan 0705733 0952 number ti mi ni 0705733 0952
1: oluwa ti mi nko kole ayo fun mi o boye mi o ni sope bile alayo dan mi wo
0: eyin oloye omo nigeria
1: oja burata kole alayo fun mi o
0: awon to ba wa ni kan ni abani dore ta pe ni fan page wa iyen ni facebook lohun eje ma rowo yin eje ma rowo yin ti money ise baba la won se baba court won ni lati yana fadipe academy academy sports okay lati yana fadipe ni academy olomi niyan olomi niyan arowo yin o ti money e se oju oni ti yin owo nla nla ni o ma wole si apo yin e tatajere e jere e firi je ko o e se ko da e meji won gboju wole oju oni ti yin ni agbara olorun ba
1: ko ko ni wo mo mi lori ami
0: boya da ti money gan le mi gan ti lo gerun temi na bayi
1: owo ra le
0: awon wo wa life and direct eyin na lo wo wa nbe at west radio 893 at west radio 893
1: tagbe foundation tapo biriki, ati simenti, tapo bulaku, wherever they wear it, higa.

0: ẹjọ́ gbogbo ọmọ nàìjíríà tí òye yí ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí 0916893100 0916893100 àní obìnrin kan ò ní ohun àtọ́kọ̀ ẹ̀ wọ́n jọ kọ́ ilé ni ṣùgbọ́n nígbà tí ọkọ ṣaláìsí àwọn ẹbí bá dìde wọn ni wọn fẹ́ gba ilé lọ́wọ́ arábìnrin yìí ẹ̀wọ́n wá wò pé kí ni kò ń ṣe ọ̀nà òní kò ń gbégbà tọ́wọ́n àtọ́kọ́ ń sì jọ jìyà kọ́ ilé yìí ni ẹ̀yin olóyè ọmọ nàìjíríà ẹ bá wa pè wọlé ẹ bá ń fún ni mọ̀ràn kí ni kò ṣe báyìí 0916893100 òun àtọ́kọ́ ẹ ti jọ kọ́lé o ṣùgbọ́n nígbà tọ́kọ́ kú àwọn ẹbí làwọn fẹ́ gba ilé lọ́wọ́ ẹ̀ kí ni tí ó yẹ kí ó ṣe mo mọ̀ pé òye yẹn yí ẹ̀yin ju àwa lọ 0916893100 tàbí 0915333-4893 obìnrin yìí àtọkọ ẹ ti kọ́lé ọkọ sì ti ṣaláìsí àwọn ẹbí wá dìde wọn fẹ́ gba ilé lọ́wọ́ arábìnrin yìí ẹ bá fi òye gbé ní apá ọ̀dọ̀ tí yín bẹ̀ yẹn ẹ ò bá rí nọ́mbà yín tẹ́ ẹ pè wọlé ń sìn à á lè mọ̀ pé ẹ fẹ́ bá wa dá sí nìyẹn 0916893100 kí ni kóbìnrin yìí ṣe àti 0915333-4893.
1: àmì ni ẹ ṣe.
0: Ẹ má jẹ́ àgbàgbé 29 September tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan yìí ijọ́ Tuesday ló bọ́ sí ó ti ku bí ọ̀sẹ̀ méjì báyìí ìpàdé alágbára láàrin àwa àti ẹ̀yin ẹjá gbo ìpè náà ẹjá gbé ìpè yìí ẹ bá ń gbé ìpè eléyìí ọ̀yà ẹ̀lò ta ló wà lójú òpó yẹn o ẹ̀lò ẹ káàsán sá o.
2: Ayé kò tọ́ ni o.
0: Ayé kò tọ́ láti àdúgbò wo.
2: Pópó Yemọja.
0: Láti pópó Yemọja ojú òde ní tìyín ní agbára Ọlọ́run ọba.
2: Ẹ kú Èkó.
0: Yes sir.
2: Ẹ lórí tóbìnrin tí ó ń bàdúlé yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ẹ ó yẹ kí ìwé wà. Àdínà kan wà. Tàbí láàrin ohun àtọkọ ẹ.
0: Ok.
2: Ó lè tẹ́ndà fún àwọn fámìlì. Tó bá jẹ́ ìgbà yìí pé kí agbẹjọ́rò náà tún gbọ́ sí.
0: Ok.
2: A lè kàn yanjú ẹ.
0: Wọ́n nílé bí àjẹ́. Alright. Ẹ ṣeun o, bàbá wa ayé kò tọ́ láti pópó Yemọja. Ojú òní tìyìn ní agbára Ọlọ́run ọba. Ẹ ṣeun. Thank you, sir.
1: Ọpẹ́ mi àpọ̀jù àbúrò ta.
0: 0916893100 àti 091 ẹnìkan náà tún wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ àwò. Hello.
3: Hello.
0: Hello, ma ẹ kàsán ma, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Ẹ kú ojú rédíò yẹn, ń hàn. Ẹ kàsán ma.
3: Ọjà rẹ̀ èmi ni Adeniji Fọláṣadé.
0: Adeniji Fọláṣadé láti àdúgbò wo.
3: Academy Yanakọ.
0: Ok ma, ọ̀ya.
3: Ohun tí mo fẹ́ dá síbẹ̀ ni pé obìnrin tó jẹ́ pé oṣù wà nílé ọkọ ẹ̀. Ìgbé kí ló fẹ́ máa òun àtọkọ ẹ ti jọ wà. Kí ni orí tí wọ́n fẹ́ fi lè jáde?
0: N táwọn ẹbí fẹ́ ṣe ló sọ jáde yẹn.
3: Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kó ní àwọn tó lè fi ọ̀rọ̀ yẹn lọ.
0: Tó
3: fi jẹ́ wípé wọn ò lè gbé mi gbà.
0: Kí ló dé?
3: Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
0: Ẹ ṣeun ma, ojú òní tì yín. Thank you ma. Ẹ̀yin náà fẹ́ pè wọlé 0916893100 ọkọ̀ àtìyàwó jọ kọ́ ilé ṣùgbọ́n lẹ́yìn tọkọ kú làwọn ẹbí dìde wọn làwọn fẹ́ gba ilé lọ́wọ́ arábìnrin yìí ẹ gbọ́ kí ló lè ṣe kí ni kó ṣe tí òfin ilé yóò fi ní bọ́ sọnù ní ọwọ́ ẹ̀ ó ṣàbímọ fún wọn ṣùgbọ́n bí làwọn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ yí pé ẹ̀gbọ́n àwọn ló nílé 0916893100 orí ètò kọ́lé lẹ́wà tàbí kẹ́ ẹ lo 0915333-4893 ẹ̀lò ta ló wà ń bẹ̀ ẹ̀lò ẹ káàsán.
1: Hello
0: sir.
1: Ẹ káàsán o.
0: Yes sir. Ẹ bá ń kó ohun di rédíò yín yẹn sir.
1: Gbẹ̀ngà Ẹ̀sán ni.
0: Bàbá Gbẹ̀ngà Ẹ̀sán ni. Ó yá o.
1: Láti pópó Yemọja.
0: Ọ̀rà ó ṣọwọ́ ẹ̀yìn ti pópó Yemọja lọ́sàn-án ẹ̀ ṣeun sir. Ó yá.
1: Ṣé mo pé orin tí òṣèré ń dá kò yẹ kó ṣòro ń dè?
0: Kí ni ìdí kí lẹ rí tẹ sọ bẹ́ẹ̀?
1: Ó ti ẹ̀jẹ̀ pé àtọkọtaya ló kọ́ bí. Níwọ̀n ìgbà tí dọ́kúmẹ̀ntì bá ti wà ó sì gbé orúkọ àwọn méjèèjì.
0: Ọ̀dọ̀
1: ìdí lọ́wọ́ rẹ̀ ó bímọ fún oṣù bímọ fún nígbà tó bá ti jẹ́ pé dọ́kúmẹ̀ntì yẹn ti gbé orúkọ àwọn méjèèjì fún ọ̀dẹ̀gbálẹ́lọ́wọ́ tó tọkọtaya kan. agaga ko se to je pe omo se to wa wo se gba ni e se ri
0: e shin sir e
1: tan la ko ko ni mo ja
0: ojo ni tin agba oni tan lori le e seun o ah o ga o abẹ to ri bi tawon tun gbe wa lo bayi
4: ami ni e se
0: 0916893100 tabi ke lo 0915333489 esi tun lori ofe lati lo number keta 0911333 3893 ogbon ki se tenikan e enikan wa nbe e je nwo na hello eh o ti ja iyen ja o da be ba lori ofe ati pe wa pada e ba tun pe ke tun pe 0916893100 keyin na ke ba wa da si
4: igba mele ni le tin dure
0: on to koju se nikan yi lo ko selomi lori eto kole kole oko ati awo ti jo kole won papo oko wa ti salai si o ti ku laye eh awon ebi wa la n fe gba ile lowo iyawo yi egbo kini ko se ogbon wo ni ko da soro yi ti ile yi o fi ni bo lowo re
4: boye mi oni sope
0: mo so fun yin lekan ki ipin yen to wole pe awa ati eyin gbogbo eyin te je tailors bricklayer pop expert eyin te je surveyor abi eje welder koda ke ipe kan wole sibi eje nwo ipe eleyi eje nwo na eje nwo hello e ka san o ka san e ka san ma oruko yin ati te tin pe wa
5: oruko mi ni moji latori ene
0: moji kini
5: oji badmo
0: Muji Badmus lati odo ona oya n gbo yin
5: ha o ku eni o o je ba ku ko da ka bi se won le pa won
0: ko ku onu le yen fun won
5: o ku eni le fun won ni
0: o won to ko ma jise jiya kan to ko le yi
5: ha awon o je mo yen
0: ah
5: o wa la fu gan won la se tin o se
0: e seun o iya wa Muji lati odo ona thank you very much ma e se ah o ga o awon eyan ni koko nbe ni o
4: survey building plan abi si oko atagi
0: oju wo leyin fi wo oko ati awo ti jo kole leyin toko ku awon ebi dide won lo fe gba le lowo iyawo eyin na pe wole ke ja gbo ero ti yin 0916893100 tabi 0915333489 eje tun gba eleyin na hello hello e kasan e ti wa lori afefe o
6: Hello.
0: Hello ma, oruko yin ati bi te tin pe wa.
6: Adewumi ni o lati Lebu.
0: Adewumi lati Lebu. Oya.
6: Lebu. Ko ti le le fun won ni o.
0: Ah, ki lo de.
6: Ti o ba pa, ti o ba pa mo le so di daku da o. O ku to poko gan so mo bi so ti wa.
0: Ah, mo bi to ti wa.
6: Ku to poko gan mo bi so ti wa.
0: All right. O da.
6: Ko ku ni be ni o.
0: O buru. E se ma. Adupe o. Abe tun gbo on ni pe ibuto popo awon omo bi to ti wa o.
4: Ope mi apoja burata. Kole alayo.
0: Eni kan so labele pe to ba je po ngan lo po kokoko. Oro buruku ati laughter. Hello wo wa nikan ni abani dore wa West Radio at West Radio 893 yen fan page wa keyin na ke lo comment sibe BT money ti o na ti se comment sibe 0916893100 tabi 0915333489 number to wole sibi niyan tabi ke lo 0911333389 3 eke ite ba pe gbigbe la gbe
4: ile ti mo ba ko ko ni
0: nigba ta n reti pe yin teyin na ba wa fi ogbon gbe te n foye digest e eni ni ninu awon text message to wole sodo awon ni orin kiko ni ise temi ololade yesiru o pe mi one won lati abe okuta ti e ba fe se isile
4: were de were igba mi elo ni le tin duro were de were igba mi elo ni le tin duro
0: ile ti o ba ti woku se ki awo tan ni abi a le to block mo lara papa julo ile alamo babalola akinlabi lati olopo mewa lo se bere be e je n sare down se ile to ba ti woku ti won ba ti yewo ti o se manage e je won wo tan tori pe ile alamo le pe e je ki won wo tan ki won se wa ko ile block taye ode oni to ba wa je alamo na won fe ko nkan won kan si gbogbo e ni alamo ko ma je pe amulu mo la e a ni de bi ti le ara wa lori o
4: boye mi o ni sope
0: aloko ati yawo ti jo ko le po eh oko si ti wa salaisi baye awon ebi wa fe gba ile lowo iyawo egbo kini ko se awon kan ni koko nbe awon kan ni ko fi lele awon kan so pe to ba ni lawyer ti iwe yen si re ti oruko won atoko ba jo wa nbe won ni ko ni isu nle ne eyin na fe da si 0916893100 ni number to wole sibi abi 0915333 4893 taluwa loju opo yi hello hello sir oruko yin ati bi te tin pe
7: Abdulmaruf
0: Atanda lati adugbo o
7: apata
0: okay oya mo gbo yin
7: mo ye ti joba ga mo da ti oro oto to sele lowo no mo ti sele jo ti pe
0: o ye ti
7: oko ati yawo oko ati yawo ti ko ma ko ta bi mo fura won o ko wa ku to te ko ka ko wi ti e be gba ni lowo e ti e ti sele
0: ah mo ton ri ah o ga o eh
7: ko ri be
0: o da go buru o ye wa go buru sa eh network yen na o nse bakan bakan hello sir mi gbo yin mo eh eh o da e seun sa adupe o ni sir Abdulmaruf Atanda lati apata e se ojo ni teyin na won ni ko ye ko ri be o ye ki joba gan ma ba wa da siru oro yi o ni iwe ofin fi wa eh o ni afi gbodo ma ni iwe iwe building plan iwe ta fi rale iwe adehun agreement ati be lo to ye pe te ba ti gbe oro lo si ile ejo eh eh eyan le lesson nle e seun ojo ni tiyin
4: Ole ayo fun mi o.
0: Eyin na ri beyen.
4: Boye mi o ni so.
0: On the 29th September la ni yo waye ipade laarin awa ati eyin architects of Vio POPS part welder en ton ta cement eyin te je tilers abi eyin en se scaffolding abi aluminum expert ni yin gbogbo ise owo to je mo nkan abi building materials leyin ta gbogbo yin patapata 29th September laago mewa lowuro lajo se ipade en ta pe ni kole kole together eh nikan ni West Radio lati se nbi pelu awa ati awon oga wa a jo parapo a se eto yen yo dun gbogbo kan si ni agbara Olorun Oba eyin na le wa fi oruko sile nikan ni West Radio 89.3 FM ni Oluyole nbi pe eyin na fe wa nbe koda ke ma korin beyan ba fe sile na yo ko orin e ma bo gbogbo eyin ti e ba ni ife si ati wa nibi eto yi awon eyan ti po repete torukan tun won ti wa bi melo ni mo fe ka ninu eyin ajipele eyin na le fe darapo e ma bo nikan ni West Radio ke wa fi oruko yin sile tabi ki e pe number ti mi 0705733 0952 0705733 0952 eyin e se pe ni interest ke ma bo ni ojo yin te ba ti pe mi oruko yin yo le wa lara awon oruko ti a ko sile fun ojo na okan gbogbo wa ni o bale ni agbara Olorun Oba
4: baba to nko le ayo pa won kan temi ko eya oluwa temi ko baba
0: e ri bo se je ni arabirin yen won so wi pe nitori na ko fi lele o tabi ti o ba ni iwe to ni eri to daju e lo wa ni kan ni abanidore fan page wa at West Radio 893 ke yin na lo fi ariwi si yin iyen comment yin ke bi sibe ke ba wa share ke ba wa like e ki e ba wa pin ko lo fa
4: jabura ta
0: ise wo le yin se lara ile kiko ati ile rira
4: boye mi o ni
0: abeyin ma nba ni san gbo ni te ba ni clear bush
4: fire gan
0: excavation le yin se ni
4: ope
0: capit caterpillar le fin se rent to jara to wulo fun yin ise construction
4: ya ko le o gbogbo
0: irin le yin ta
4: le kan
0: cement le n ta
4: ini akole
0: e ma bo nikan ni West Radio
4: gbogbo
0: yin na le pe wole bayi ke so ruse te n se lori eto ti a pe ni kole kole
4: ti mo ba ko ko ni wo
0: two numbers three bedroom duplex with two numbers two bedroom flat at Eleshi Meta off Lakunle bus stop won ni Akala off Akala Express ni Ilu Ibadan asking price ni 220 million naira won fe ta ni bakan na four bedroom flat with a room self contained and two bedroom flat at Akilapa Estate off BCJ Ibadan asking price 75 million naira ni won fe ta opo ojowo e lo three bedroom flat twins bungalow at Apete Arola Road Elona Feta asking price say 20 million naira ni gbogbo atan pe ni asking price yen ni pe e se tun le na ile na die ise bricklayer ni ise temi o kein de adisa lati foworogun
8: Oluwa
0: supplier of building materials of any kind ni emi mo se bi nbo fun mi lola lati orile boyorile ilugun ni awamo
8: kole ayo fun mi o
0: kilo fa ti won ma nto block ile abi fence ni wiwonu ara won Femi Adeleke lati Ijebu Ugbo ti n ba gbo nte so yen daada te ba fe set block ni site pe won to o di dodo kan to wonu ara won tori pe ti o ba ti e fe la te ba set e ko se zigzag to ba fe la yo la straight ni sugbon to ba ti je zigzag yen ko ni le la straight yo stop to ba de arin kan bakan na o ma n je ki o ko ko wu yi loju ko dun wo ko se ri ti won ba to but ton ba to ni gboro gidi pe kankan fi ma ko ara won ko tun ni strong e ba n gbo pe bon se se yin ta wovun na pe o ti ki mo ara won be yen idi ni e ton fin to block to nwonu ara won e seun lati Ijebu Igbo
8: ko ko ni wo ma mi lori ami
0: ibere kan ni mo file fa won eyan wa boya to ba di ojo mi ni ka ibere yen mi ni ka e je mi le 3 plots of land at Agbongbon village opposite Crane Ibadan won ni asking price say 3 million naira per plot ni won fe ta office complex at Alexander Kuala Road ni Ilu Ibadan won lo da fun school church hospital eatery hostel won ni asking price here 70 million naira ni ewo leyin na ni te fe ta ewo le ni fe si abi se ewo leyin se lara ile kiko ati ile rira eyin na e pe wole bayi ki e so ti yin e le fi message yin ranse si ori eto wa 09168931000 number yen ni ta yan fi n pe wole sori eto e so tinu yin e ba ma ta order tabi ke ma se order jade ko je painter ni yin e so tinu yin
8: kole ayo fun
0: e tun de lo 09153334893 tabi 09113333893
8: pami apoja murata Kole alayo fun mi o
0: 4 bedroom flat at Akingbile won ni you know ko won sha ni asking price say won ni inside ninu lohun no so yen pe asking price say 11 million naira ni pe won ti pare e burglary ti wa nbe o si ti ni nogin ninu
8: tara ti won
0: 3 bedroom flat with a room self contained at Shinko village ni adugbo wo ni won ni lodo ona Ido asking price say 13 million naira only no
8: amini e se
0: electrical contractor le mi nse o Johnson oju olape lati egbe da
8: amini e se
0: blank dealer la wa nse Michael olowa from Ibusogboro lojo ona Jebu ni yen
8: payment ton ba wa so gbe ba gbe foundation
0: eyin e ma tiju ise yin e pe wole ke so ru ise teyin na nse abomo yin lo nse ru ise be
8: le bi duro
0: iyen la fini ke ma bo nibi eto ta pe ni kole kole together nibi ta ti se pade po pelu bricklayer tiles pop expert aluminum expert welder abi eyin ta cement en supply granite gbogbo ise te mo lara ile kiko ile ira e ba je real talk ke ma tali e o kodak e je caretaker gan e ma bo lori eto ta pe ni kole kole together ti a se ni September 29, 2026 ijo Tuesday lo bo si lago mewa aro no African time o baba tin si ton ba be na ni a tun dari sinu eto ni ori afefe pelu ogo ti Olorun oba
8: boye mi
0: e wa fe foruko sile ma bo ni kan ni West Radio ke ni eto ti won fe se ipade pelu awon ti won mo nipa eto ile kiko ile rira awon ton se building materials abi ton ta awon ti won se oda ni eto yen le fe darapo mo o tabi ke pe number mi ke fi message yin ranse 070 5733 0952
8: 070 5733 0952 gbogbo ẹgbẹ mi ló ń ralẹ̀ tó ń kọ́lé sára tí wọn èmi àkọlé o gbogbo ẹgbẹ.
0: Electrical contractor lèmi ń ṣe o Johnson ojú ọlápẹ mo ní láti ẹgbẹ́ dá nìbàdàn plank dealer làwọn ń ṣe Michael Olowa from Ibusogboro bákan náà 3 eke ati kan Tylas ni mi Moshood Ilori lati idi igbaru eleyele idu iruwa road
4: ka se pension ati wadi ka se document bi survey
0: e ba n pale do mi kan ma bo n bi bayi ti won ni won wa ki wa lori eto e je ki won ma bo
4: ka fo biriki ati cement ka fo bulok were de were igba mi elo ni le bi duro were de were igba mi elo ni le bi duro
0: iwe building plan wa ti sonu kini a le se lati ri omiran gba badmons mosobalaje lati ejibo boya ejibo te koni o abi ti ona ola lohun ni osun state sugbon ike to ba je iwe building plan yin to sonu e pe architect yin tabi en to ba yin ya woran ile yin yen eni ke oni tohun ki o ba yin wa bo ni e se ri eda re gba ni odo ijoba iyen ni town planning tabi ni odo awon alatulu to wa ni ilu yen won o se atona bibe ko e pe number mi ti e ba se tan 0705733 0952 oni number temi
4: omi o boye mi o ni sope bile alayodun
0: ta lo ye ko sign iwe survey plan gan musiliu aje ni fuja lati ijebu ode awon agba survey ta n pe ni registered survey ati be be lo awon ni o ye ki won sign survey plan ti o ni oruko yin coordinate ati stamp won gugu e bam bam ninu e pe mi ta ba se tan ka so sugbon awon ti en to ye ko sign we survey plan niyan iya wa Adekunle Ojo Christiana won ki wa lati Oluyole ni Ibadan won ni e ka san e ku ise takun takun Lata Rosa, more strength to you, sir. Thank you very much. God bless you real good. Yawa Adekunle Ojo Christiana. Yawa presenter.
4: Ati simenti, pato bulaku, were de were, igamelo, ni le pinduro.
0: I need a developer fun ile family house wa en ti mo so le kan niyan won ni bawo ni mo se le se ati so fun yin pe awon kan gbo bayi a si tun ba yin so fun awon kan gbogbo en to ba nife si but e jo se adehun ni agba olorun be se ni 3-bedroom flat at Olose via Omi Adio asking price say 5.5 million naira ni under construction ni o wa eleyi ni ti e ba fe ra cement e ma bo lodo mi o cement dealer ni mi Mrs. Muyo Sore Adisa lati Apata e se oju oni ti gbogbo eyin na le ni awon ntenta tabi ti en si tabi to wu yin abe nile abile te fe ta abe ni ibere abe ni imoran fun wa 0705733 0952 ni number ti e fi message yin ranse si tabi te pe mi si ta ba se eto tan e seun oju oni ti yin ni agbara Olorun ba
4: ọpẹ ni apọjọ amurata imi
0: mo ki eyan mi pataki ti won wa nu le pelu wa olorin juju ni won ni e le fe ko ami e le fe sile e le fe ko mo jade ati be be lo oruko yin o ka san oruko yin ati bi ti e ti wa ise te eyan layo
9: e ka san olotu mo ki gbogbo awon eyan to ngbo wa nibi kibi ti won ba wa
0: ke loruko yin
9: oruko mi ni sa dejisco adebayo and the national beat
0: sa dejisco adebayo and the national beat
9: benso
0: kini national beat yin se gangan
9: national beat wa oku gbogbo orin po ni
0: orin le nko
9: ben
0: ki lo wa gbe yin wa sori eto bayi
9: awa sori eto gege bi opolopo igba awareness ni won fi be mo mi si gege bi ini gbe boya bi na gijesa
0: okay
9: so gbogbo gba nkan to ba nlo nkan to nsele lowo lo yi to ti sele sen to ye kara lu mo
0: ngba yin
9: so on ni asaba ma ngbe jade gege bi ki awon yan le mo ohun to nlo nilu current affairs
0: okay
9: and some others
0: order
9: so ben
0: e ti saworin
9: ati se aworin
0: iru aworin wo le se kila ko le
9: akoko aworin mi ni awareness series 1
0: okay
9: awareness series 2
0: kile ko nbe na
9: ibe lati ki gomina wa nipinle ekiti governor Ayodele Fayoshe
0: nigba na
9: nigba campaign won 2014
0: okay ele keta nko
9: won la se fun mama Ishaidi Awolowo celebration of life
0: Akini mama nse ngba na.
9: Eleyin gba ti mama o si mo.
0: Okay.
9: Ani lati ranti won fun ori bilibi ti won se.
0: Gege bi obirin abi.
9: Yes.
0: Mm. E sari contract kan be.
9: Ka ma dupe o, ka ma dupe ipo yowu ta le wa. Ka ma dupe aye kaye ta wu ka le wa. Ka ma dupe mama ise di awu lowo. Ura ta ko le fura. Mama ise di awu lowo. Ura ta ko le fura. Mama to sise fun baba. Baba ori le di mama ise di awu lowo. Ura ta ko le fura.
0: E don bi te de yen oni mama ise di awu lowo. Kini se asiko ni won ku ni to fi je pa asiko yi gan le yen wa abi bawo ni
9: to ba di Saturday to nbo yi lo ma gbodun mo kan lati mama o si mo
0: mama I chai de awu lowo gangan
9: be ni
0: date wo ni yen
9: on the 19 o wa nbe
0: September
9: be
0: o wa ninu awo yen
9: o wa ninu awo
0: yen okay leyin awo yen ki ewo le tun se
9: ele ta se gbe jade nsin ni a se fun baba wa King Sunny Ade fun 80 years birthday won
0: so baba ti pe 80 years
9: ba ti pe 80 on the ojo mejo ni na ma celebrate
0: on the 22 ni
9: yes
0: agba e gbe tun wa sori eto ilagba olohun
9: la se
0: de e mu nbo na e je ndoke lohun ka ti e gbo ninu orin yin te ni King Sunny Ade pe 80 years e ja gbo

0: ịma na Igbo bụ Igbo, okwu njibe tata, okwu ọ gbara mkpọrọgwụ, okwu njibe tata gbara mkpọrọgwụ. Dịka nwa afọ Igbo, ana m anabata unu ugbu a na-asị dododo, ebe ọbụla unu ugbu a bụrụ nwa afọ Igbo, nya gaziere unu ọfụma.
1: Ndụba anya enwe nzukọ, onye nu ya kọlị ibe ya. Ndụba anya unu abịala. Igbo kwenu, Igbo kwenu, kwezuonu.
0: Igbo kwen kwezuonu. Anyị zuru ka eme onye ka m ji akpọ ndị Igbo, ọ bịara mba ka mba, maka na ebe ọbụla Igbo batara anyị na-ama na mmadụ na ebe anwa. Igbo kwen kwezuonu. Onye ọbụla nara nke ọ na-eri. Ebe ọbụla ugbu a bụrụ nwa afọ Igbo, ị nọ ebe ọbụla ị nọ bụrụ nwa afọ Igbo, ana m asị, ana m anabata gị n'oge ụwa ndị Igbo. Jee hụ anyị na Facebook. Ị ga-ahụ anyị na Facebook ugbu a, maka na okwu njibe tata, achọrọ m mme gwa ngwa ngwa m. Ị mana ndị Igbo na-ala akịka gwa ngwa ngwa m, ọ na-adị ha mma n'obi. Gwa ngwa ngwa m anyị na-emewo na anyị ji akụzi okwu Igbo, were Igbo anyị ji amụta ihe asụsụ Igbo, ihe edemede Igbo. Mana o nwere agadaga nwaanyị mụ na ya n'ebe a ugbu a, akana ị mana anyị ka nọ n'izu maka ezinụlọ. Oriakụ onye ụkọchukwu tinyere Ufele, mana m ga-akpọbata ya. Mana ka anyị megodu nyawụ gwa ngwa ngwa m. Nyawụ gwa ngwa ngwa m anyị chọrọ mmeta taa. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo na-ege ntị, ọfụma, maka na o nwere ịzata ajụjụ gwa ngwa ngwa m, o nwere ihe a ga-ezitere gị. O nwere ndị na-akwado m, o nwere ndị m gwara okwu sị ya, bịanụ kwado ndị Igbo. Mana nke tụrụ m n'anya hinne bụ na onye obodo a, onye obodo a, ọ kwa onye obodo a na-abụghị onye Igbo, ọ na-anụ Igbo nwa obere nwa obere, wee sị m na ya na-ege ntị, na ya ji uche eso ihe m na-ekwu, na egwu Igbo na-adị ya mma n'ahụ. Wee sị m, gịnị ka a ga-esi wee kwado nyawụ gwa ngwa ngwa m? O nwere ihe ọ na-eme. Ọ chọrọ nzọ ọchịchị gọvanọ Oyo steeti n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke e ji ọkọ ọkpa wee mara. Ị mara ndọrọ ndọrọ ọchịchị e ji ọkọ ọkpa wee mara? Aha ya wụ Salami Bola Gade Tajudeen. Wee sị na ihe ndị Igbo na-adị ya mma, wee sị ka a na-akwado akwụkwọ a iji akpọ n'ekwentị na ya ga na-enye ndị Igbo ma ọ bụrụ na ịkpọ zata ajụjụ ajụrụ na gwa ngwa ngwa m. Onye nke ọzọkwa sị na ya ji akwado wụ Alex Tex. Ọ na-eme pent e ji achọ ụnọ mma. Ọ na-eme ịlụcha ụnọ ugbu a chọọ ka ịchọ ya mma. Ị ma na ụnọ alụcha anya ete enyi ude, ude ahụ a na-ete ụnọ. Ọ na-emeti ya ọfụma, ọ nọ na Omiyale Junction ebe a ka ọ nọ. Ọgwa afọ Igbo, ọ na-emete nnọọ ihe e ji achọ ụnọ mma a na-akpọ pent. Ịchọ

0: ugbua ka mma kpọbatazi ori akomuni anọ ebe ugbua okwe mana iwukere ki kpọ na ekwentị were nke ọnụ ọgụ nke ichọrọ mana ege ntị n'ihe ọ chọrọ nkwụ ugbua ehe ori akụ tinyere ufere no ndị ọwa ndị gbona sigi no
1: deme hinne
0: aha biko ajuju anyị na ajụ tata wo ihe mpụ a ụmụ nwaanyị igbo na-eme ugbua na-emesi ụmụ aka ike ọ na-aka dị ihe adịghị n'ime ya maka na o nwere nke mere n'izu ụka anụwa nwata nwaanyị n'ime Ọnịcha a sị na ahịa awụ aṅụlịka onye anụsịa wee were ihe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ji apịtọkọ wee na-etinye nwa ya n'ike awee na-esie ihe onyonyo a sị na ihe kọntentị e ji eme kọntentị kedu ihe ndị igbo anyị a na-ekwu ka a na-ekwu otu nwoke nọ na Abia steeti duru nwatakịrị dị ọnwa na-atọ si ka jere na ya chọrọ ego onye mere anyị ihe a kedu ihe ọ dịghị ka anya ọgwa nche so n'ụwa mmebi ka ọ na nke ndị igbo kedu ihe kpatara na ụmụ nwaanyị igbo ịma na o nwere mgbe ebupụtara obere nwa onye nye na ya bi tigidere amara amụrụ ma ọ na-adịghị ọkụ ma o were agụba n'aka kacha nwa n'ahụ kedu ihe na-eme na ụmụaka igbo anyị ụmụ nwaanyị igbo ụmụkachasị ụmụ nwaanyị igbo na-emezi mpụ ugbu a ọ gịnị ịbụ nwaanyị kedu ihe kpatara ụmụ nwaanyị igbo ji eme ihe dị etu a kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị dị etu a biko.
1: Okwu a bụ okwu siri ike. Nke mbụ bụ na ọ dịkwa ka esi atụ n'ihe obere maka eso ha nche oso n'ọgwụgwụ oge. Ọgwụgwụ oge ihe na-eme ugbu a jọkarịziri nkakwụ wee si karịa udene ifuna ihe m ga-ekwu na ya bụ na ofu mmadụ enweghị ihe ọ na-eme a bụ ihe isi ike a dị ugbu a bụ ihe mma ga na-ala nye ndị mma biko maka na uche ya bụ na ọka o mee ya ka o wee nweta ego esi n'efere mba wee nweta
0: ego
1: mbute mana ọ masịghị na o nwere ihe ọzọ ọ ya-apụta. Ọ bụrụ na onye nwere ezigbo ife ọ na-eme onweghị ofere nke ahụ ọzọ dịka nwanne ya wee jere akwụkwọ maka iti ajọka itibọlịbọ ajọ ọrịa ka ọ bụ. Ọ bụrụ na onye jere akwụkwọ ka ọ bụ ọ ya ama na iwu obodo anyị bụ Naịjirịa megidere ụdị ihe dị otu a. O kwesịkwara ịma na nwa bụ nwa gị bụ na imebeghị ihe ọjọọ. Ime ihe ọjọọ mara na nwa tọ bụ na nwa oyibo onwe mmadụ. Enuna ọhịa amaghị ọzọ ọbụna ụfọdụ aghọtaghị ihe gbasara Facebook, Instagram and TikTok. Ha che na ọjọ ka o mee ya ebe ahụ n'okọ ahụ. Ọ maghị na Facebook bụ aha ya ahụ wee fere mba ụwa efere mgbajana ebe ọ bụ ihe ọ na itiri na ọ gaa n'ụwa gburugburu. Ụfọdụ ọ na-enye na fon ye o chee ma oke ahụ ọ fụrụ ebe ahụ ka ọ ra ọmanụ ụwa niile afụgị ya. Ọzọ dịka nwanne ya bụ na ụfọdụ amakwughị iwu dị n'obodo lọọ ọ maghị iwu ọ makwarụ na iwu enweghị ngọpụ nye onye si na ya marụ ya ma ịma iwu ma ịmaghị iwu ịda iwu ịya ama na ịbanyego. Ihe ndị a bụ ihe ekwesịrị ụmụ nwaanyị kwesịrị ịmata so ndụmọdụ m nwere inye bụ ka ụmụ nwaanyị tinye onwe ha na mmụta ya
0: akaọrụ
1: ọ bụ ụsọ akaọrụ
0: iche akwụkwọ
1: akwụkwọ a na-ekwu maka ya bụ sọsọ nke oyibo onye ticha kwụrụ na-akụzi onye nkụzi kwụrụ na-akụzi ị nwere ike iji aka gị na-agụ enwego ụzọ esi eje mmụta kịta ihe dị ka ChatGPT ị nwere ike ịjụọ ya ihe m chọrọ ime ugbu a ọ bụrụkwanụ na m were ụdị ihe a tinye nwa m n'ike see ya were mee kọntentị tinye ndị mmadụ ka ha na-afụ kedu ihe ya emenu ChatGPT kaza gị ozugbo ozugbo sị gị emekwanye na iwu dị otu a megidere, iwu dị otu a megidere ya. Igba ọsọ. Mana onye ụdị anaghị ekwu ama na ChatGPT na akụziri mmadụ ihe ọmarụ. Ọma na enwere meta. Ọma ihe ndị a. Ihe anyị na-ayọ ndị mmadụ na-ayọkwazi ndị ụkọchukwu ibe m na ndị ọbụla na-ekwa ọha okwu ma ndị ọrụ onyonyo ma ndị ọrụ igwe eji ekwu okwu ka ha na-abido na-ekwu na-akụzi ụzọ dị iche iche ndị mmadụ ga-esi nwee mmụta ka onye ọbụla mara ya. Ebe ọbụla onye si ịma na onye ihe anaghị ekwu wepụtara program anyị na-eme oge ọbụla anyị na-ekwu maka etu ga-esi zụọ ụmụ nwoke, etu ga-esi zụọ ụmụ nwoke, etu a ga-esi mee nke a ka ọ dị mma. Ihe anyị na-eme ya ahụ ka e nwebe mgbanwe nke mmụọ, maka mgbanwe bụ n'ime mmụọ ka ọ na-ebido. Ọ bụrụ na nwaanyị dị otu a matara na ọ ga-eme onwe ya, ewelite onwe ya, ihe ndị oyibo na-asị upgrade yourself, ị na-ebunite onwe gị, ọhịa bụ ihe ka mkpa. Anyị na-ayọ ụmụ nwaanyị Igbo ịgo akwa dị mma, ijicha njicha dị mma. Mụ onwe m bụ onye njicha na onye nlecha nke m. Mana tinye ego n'ihe ọzụzụ nke onwe. N'ihe ọzụzụ nke onwe. Ebe a nọ ihe anọkatara m, dị afọ dị ihe, ejigo m ụzọ akwụkwọ na-abọ. Na-ebido ọzọ, echi ka m ga-abanye ọzọ. Ụzọ akwụkwọ na-abọ, na-ebido ya. Kedu akwụkwọ m? Kpọrọ m onye ga-akụziri m ihe ma amara. Kwụọ ya ụgwọ, si ya ngwa bịa kụziere m ihe gbasara ma Facebook a, ma nke ihe dị otu, ihe mmụta igwe dị otu a, ma nke ma kọmputa, laptop, ihe ndị a niile. Ha bịa na-akụziri m ya, na-amụta ya. Ọ bụrụ na ọka m were eji chọba ọrụ, ọka mmadụ ife na-eme n'ụwa, ka ị were na-aghọta. Ọzọ dị ka ị bụrụ wee na-acha acha acha.
0: Ọ gịnị mere na ụmụ nwaanyị Igbo anyị, ọkachasị ndị nọ na ngalaba South East, akụkọ na-esi ebe a pụta na-atụ egwu? Nwaanyị mekọta owere ọkụ eji ede akwa na-ada nwa ya, o welu mma, ọ na-ebeka nwa ya, onye nke ọzọ a sị na obere nwa zuru ego. Amam ihe a sị na-emere nwa ahụ, ọkwa nne ya. Ị wee na-ajụ sị, kedu ihe emekete nne na nna nwatakịrị wee mee ihe na-adịghị mma? Nwa anyị mụrụ amụ, ị wee were ọkụ wee na-ada ya, ihe o ji bụrụ nwaanyị?
1: Ofu ihe ha na-ekwu, ọ bụrụ na ọ ma na oyiwo ya abịa nwụrụ ya, ọ ya eme nwunye nunu. Mana ọ mara uche ya bụ na nwa bụ nwa m, ọ nwa m, ihe m mere nwa m, onwe onye ya etinye ọnụ. Ọ bụrụ ozi kịta, mgbe mbụ ka ụdị ihe a na-eme, ọ bụrụ na ime ihe ị na-eme nwa, maka ome onye furu ihe ị na-eme, kịta ihe ọbụla ị na-eme nọ na efere mba ụwa. Tupu ị na-emecha ya, ofu onye nọ n'ụlọ enu ji ezigbo fonu na-esere gị. Tupu ị na-emecha ihe ọbụla, ịfụ na ya na efere mba ụwa. Ihe ndị Igbo ya agba mbọ ịmụtawo ka anyị dị ihe ndị oyibo na-asị conscious, ka anyị kpachapụrụ mara na o nwezi ihe ị na-emezolo ezo.
0: Ihe niile dị nnọọ chawa.
1: O nweghị ị na-eme. Ịmakwa na o nwere onye gị na ịgbara agbata obi, o tinyere CCTV na bie. O se ọbịa na-esete ihe na-eme ebe a, na-esetekwetu nke gị. Nke na-eme na begu. So, ya bụrụ na ị negharịgodo anya n'akụkụ na-abụ, si na o nwere onye na-afụ gị, nke oyibo na-ese jeri ọfụrụ ya, bụsọ ọ na o mepere fon ya, ọ na-ekiri gị.
0: Ka m bịakwa, o nwere ibe nchọrọ njụ gịnị. Ụmụ nwaanyị niile mere na-eme mpụ a, di ha na-ekwu na ha amaghị na nwunye ha na-eme ihe dị etu a. Maka na nke ejidere, nwaanyị ejidere na-ewere ihe etinye nwa ya n'ike na Ọnịcha. Nwoke amaghị, nwoke jere ebe anya na ebe anya na ibe ya nọ, wee na-akpa nkata enyi ya, wee were fon wee gosi ya, sị ya ọkwa ndị be gị dị nka, onene ọsị ya na onwunye, ọ nwa gị dị nka, ọsị ya na onwe, ọsị ya gịnị mere, o wee gosi ya. Nwoke wee si ebe ahụ wee gbara ọsọ, wee jebe ebe ha bi, enyi ya wee soro ya ka ọ ghara njegbu nwunye. Ozugbo na-abata ndị uwe ojii abata, wee kpọrọ onye ọbụla jebezie n'ogige ndị uwe ojii. Ebe a ka ha nọ wee chụzụ nwaanyị, sị ya onye a bụ di gị, ọsị na ọ dị gị, ọ ma ihe anyị na-eme, ọsị na di na-ajụ nwaanyị, sị ya gịnị ihe na-eme nwaanyị. Ndị uwe ojii na-egosi ya ihe nwaanyị a na-apịtọkọ nwa ya, ma ọ bụ na nwoke jee nchọ ihe ezinụlọ ya ga-eri. Ọ gịnị mere ụmụ nwoke Igbo anyị ha nụta nwaanyị, ọ gịnị mere na ha no mu anyi igbo nwere o na onwe ihe a na eme ko na mu ko na di etinyere ha na oru ko gini
1: e ma na ihe nda ri anyi na ekwu governor ko mu nwoke igbo na enye mu nwanyi ha ofere otutu mu nwoke igbo de kwe ka ndi nwunye falu olu ko si ya noru nunu
0: na megin
1: na ne kota wo maz ozo di kwa kia ogepa ni enyi ego nwe uzo osiri choka ego na batalu nwanyi ah
0: kambia guru biko owo ni bu onye igbo na ege ntu ugbu ani ihe anyi na ekwu gwa ke na anyi ihe ga eme kpo na ekwe ntu ugbu a site na 0915 3434 8930 0915 3434 8930 onye ọbụla kpọrọ na ekwentị ugbu a a ga-esitere gị akwụkwọ e ji akpọ na ekwentị gwa kene anyị ihe a ga-eme maka na ihe mpụ dị o juzola na ibu ugbu a gwa kene anyị ihe a ga-eme gwa kene anyị ka a ga-esi mee maka na ihe a na-ekwu ugbu a ọ gbasara onye ọbụla gwa kene anyị ihe a ga-eme biko kpọ na ekwentị ugbu a gwa anyị ihe anyị ga-eme ka a kpọta obere egwu

0: Nsa kodo nyana kwa mubwa. Hello.
1: Hello.
0: Ah, nyana, bom.
1: I'm going to go to the house. Emeru umu hahu bobu umu ha patara oburu na onye agbata obi ya kwetukwuzi ihe a na-eme ihe emechila ọnụ ya dị ekpechara ndị uwe ojii maọbụ ndị gọọmenti maka ihe na ọ bụrụ ọkpetara ya abịa jide onye anwa onye ọdọchọrọ ime obere ihe anwa ụjọ ga-ejide ya ọ gaghị ekpe mee otu ahụ ọzọ.
0: Ọ dị mma daalụ. If you see something, say something. Madone, we give ihe da anya kwunye. Biko ọ bụrụ na even one for Igbo. Ihe a ụmụ nwanyị Igbo na-eme na ala Igbo. Ana ebuputie na afere mbaso ụwa. Mbụwa. Oye na ebutere ndị Igbo ajọ aha. Gidi ha ga-eme ka ihe a wee kwụsị. Kpọkana anyị na-ekwentị ugbu a. Site na 0916-893-1000. 0915-3334-893. 0911-333-893. Mata na ịkpọ ugbu a ga-ezitere gị akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị. Maka na itinyere ọnụ n'okwu. Maka na ihe a na-eyi ugbu a wo Izukama na Nneji. Ka anyị kwụkọ na onwe anyị nke bụ eziokwu. Maka na ụwa ndị Igbo wụọ ga anyị ji agwa onwe anyị nke bụ eziokwu. O nwere ya na-akpọ m ugbu a. Hello.
2: Hello.
0: Onye na-akpọ m? Nwada Onyechi. Nwada Onyechi, ị nwetara akwụkwọ egotere gị? Agwa ezitere gị? Ngwa. Gwa anyị okwu tata maka okwu ejibịa n'oge ụwa ndị Igbo.
2: Ihe nke ụmụ nwaanyị Igbo anyị na-emezi, ha na-ezi anyị n'ọnọdụ ihere. Agwa nke nwaanyị a kpara adọ mma, nwa ya ọ mụrụ n'afọ ya. Ọ wakpụ egwu Chineke. Ọ bụrụ na ọ na-agụrụ nwa ahụ akwụkwọ nsọ, ọ gaghị ịkpụlite àgwà. Adịghị nna ọmere ọ na-eje chọọchị. Mụọ ha na-epichi na chọọchị. Ọ na-atụ egwu Chineke. Agwa nwere ure. Ihe ndị awụ ihe a na-anụ na mba ọzọ, ya ga-awụ ihe mezie n'ala Igbo. Echi mere bitin sef, bitin ọ na Fraịde, bitin wutere m nsi ala Igbo anyị. Ọ ka agụrị ya n'ala Igbo. Ọ dịghị mma.
0: Ọ dị mma. Daalụ. Daalụ. Nwada Onyinyechi, o kwuola ka ọ nke ya, na ọ dịghị mma. Maka na ihe a na-ebutere Igbo anya ajọ afa. I were ihe ndị ọcha na-apịtọkọ. Ka a na-ebutezi inerite nyanwụ nwaanyị na-eme ihe a mere nwa ya ihe a amamihe o tere n'isi ya ihe a nda ndị bekee na-akpụ isi mọbụ. Biko ọ bụrụ na gwakana anyị okwu dịka onye Igbo, kedu ihe a ga-eme? Maka na nyewe ekwe m n'aka aghago nkụ aka. Kpọkana anyị naekwentị gwa anyị ihe a ga-eme. 0916-893-1000. 0915-3334-893. 0911-333-893. Nwoke onye Igbo, gbọkere anyị dịka nwoke onye Igbo, gwa anyị ha ga-eme. Maka na ihe a na-ekwu ihe a, o nwere ndị ọ na-aba ntị. Ọ bụrụ na o nwere onye ka na-eme ya na nzuzo, biko kwụsị. Maka na i were nwa gị ma ụmụaka ị mụrụ amụ na-ebupụta ihe rụrụ arụ na Facebook ka ị wee nweta ego. Mata na Facebook na-edebere mmadụ akwụkwọ. Ị ma na ije goro ihe n'anya, a na-enye gị receipt. Ihe na-egosi na o nwere ihe ị gotere. Jee na Facebook ugbu a, ị ga-ahụ okwu ndị mmadụ kwuru afọ gara aga. Facebook ebupụta ya, a na-egosi nwata anwa ị na-eme nya bụ ihe. Ị mechie nya bụ nwata ihe, mgbe ọ bụrụ mmadụ ndị iro ya ejegwepụta ihe egosiri maka ya na Facebook. Ọ bụrụ ya bụ na ị na-agụ ndụ nwata n'iyi, gwakana anyị ihe a ga-eme. Kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000. 0915-3334-893. 0911-333-893. Biko, Oriakụ Chinyere Ufele. e na enye ndụmọdụ maka ihe gbasara ezinụlọ. Eh?
3: Yeah.
0: Ehe. Etu a ima na mgbegbo a na-asị nwata nwaanyị. Ekwene ka mmadụ metụ gị aka. Ikwene ka onye ọbịa metụ gị aka. Izekwene n'ọdụ na na ngada Okechukwu. Mana ugbu a bụzi nne na nna. Gede ihe a ga-ebezi ụmụaka, ọ bụzi nne na nna ugbu a na nwoke ha bịa nwụrụ nwata dị ọnwa na-atọ ka ha jere na ha chọrọ ego. Ọhụ nne ya. Onye agbata obi. Ehe. Gede ihe a ga-emezi ugbu a maka na.
3: Ihe anyị na-ayọ ndị mmadụ ha na chikwute Kraịst. Onye ọbụla chọba na chigakwute Kraịst. Maka onwe ha, ụwa anyị nọ na ya na-agaba agaba. Sọsọ Jizọs bụ onye ji ihe ọ ga-eji dị mma. Ị ga-amata ama na onye ọbụla nwere egwu Chineke nwere ike ime ihe ọbụla. A enweghị egwu Kraịst na-eme ndị mmadụ ime ihe ọbụla o chepụta na ọ na-eme. Ọ bụrụ na onye nwere mmụọ Chineke na-atụ egwu Chineke, nabata Jizọs n'ime ya. O nwere ike mgbọsị ahụ ọ na-eche ya akwụkwọ nsọ Chineke
0: abatịa
3: n'obi ọ kwụsị.
0: Ọ ma mmiri.
3: Sọsọ okwu Chineke onye nwere ike ịkwụsị onye chọrọ ime ihe ọjọọ.
0: Ọ dị mma. Maka na ụwa achịga achịga. Ụwa achịga achịga. Ya ka anyị kpọta obere egwu maka na oge na-asịzi anyị kwapụ.